ke tohina ke tau palota. Ka tu me tau mo koe mau ke hoi palota. Ni? E hi te mahi uinga. E talu hei ki tātou e hi te mahi uinga. Ni? Ka tu langa tēnā. Kai, mo te hanga ki mua velo na tatala tu hoki nā programu ki te ka ke hokai lo mai. Pe ni anei ni mea ke hua ki e hi palota ma kutai au. Kai e hoi te hoheli, ve ilalo te Party of the National. E te coalition a lātou, pe ko te hoinga pānga ki lātou, ma te New Zealand First, ka, ma te Act Party hoki. E eni me lei na mahua mai, holinga mai, ke whakamatalai te atiake mō ki tātou, pe he laka ki mua, e nā kupunga tuai, ni hoi atu. Wā, e te tauna vēnā, he pālota. Ka hei tātou pālota ki te metu ai, ni e vē hela ki tātou ke kila ki he hiuinga mō tāi au. Ka hei kila he ai, e a ngai ki he lei, ni e hea ko la, i e pālota la ki te me tu ai, a ua ko hei ki hōlinga, te hiuinga o te me lei. Ka hei tātou ka matala ki tūlanga i ai, ele mai, kila ki nā tino talipene hiti. Ni, e hoko maluhia nā tino, a ke pule lo ki lato te lato lumanaki ke kli nga lunga lei ni ko hi lei a nga lei o ki la ki nta nga lunga lei ni to tongi lei e ben ato no te langa e kai da to e ben ki ho ma ho ki te atia ke tata ni e kai ki ta to e ki tu langa e ye ye nei tango ta na me na hale ko lo a he lo to ka heo a kua ta ingole te mahae te tupe ke lahi e hoka tau. Ko te tālai nā aheo, kua vēko he huluhe nei nā hunei, ki te hiuinga tēnā, tuku iai lā te inflation lava ia, pako te ola o te tupe, te mahae te tupe i te mahani lava tupe. Ni ka ko te hoka mahua i te tūlanga iai, ni mea ke ahoa aina ai te mohai e te tupe i nahe nei, ni te value o te tupe, ko te nā hua kei te ngalo ngā te mālo. Ki ke laila, nā tēnta li pene hei tiho katuhia. Ele mai ai, ni kua hoi hoi ngatā e nā tino tali pene hei ti, ke hoi te mete, pe hoi te mete, vela ko te a, ni ko te tau nā palai nā ngalo ngā ia. Hei toka lang hinga hoki nā tēnta li pene heiti. Hei hui e lunga te pene heiti. Hei atu. Ni. Kai, ko te tahi tu. Ele mai ka palai ni ngā luenga. Ko lo ngā luenga ko tahi nā hanei. Ko e huli hui e hui a ahoi i e tangata ia palai ki e. Mohi ngā luenga ko tahi. Ko te hui lila e hui nā ngā luenga le mai tmaa loke a palai ki e. Ni e. Hei wei kai e hoi ni hoka maunianga pe. Nā palai koe. E toka aho i e tino le mai ko mātou nā palai ki te ngalonga te ia, e hoko tahi. Vera hi hiet mālo le mai ea, i hoko me tāua koe nā palai. Oio mai ele mai, ni ka hai nā, nā hia kenga mō nā huara kaukino, ni nā drug testing. Te mālo ele mai ki vena, kai koe mā hau hau ahua, e hina ngā luenga, e hai lo bala to me vena eta tau ne homania nga peni hiko hikenga ga ko heki hoga hiko kilo de nga luenga he la pet mo mo time yo te malo ke hai ni hikinga ke vena i lunga o te pene hitzi hai atu ni ko tipi hoki nga no ke hoka wa wai ni ko hi maklato ka tongit malo ka hai he mau nga luenga Heuwe e te tauna i hek tiranga mat maalo. Ke hakao pōpō hea tia ke mo te tino i lunga o te atamai o ia ki nie tahi ngā luenga. Heu eke ni ko ohe ki lunga nā tino. Ni e pe te tala ni awa noa ko tau ngohi nā ko ohe. Tau ngotā nā ko hi tānei. Ka he ai. E haida mo kawa ke he a mai lunga te tangata. Kawa ke he e tipi nā pene huiti. Ni, mataloa te taimi ke talia he pene huiti. Kawa ke he nā mahoai o ki lātou ki ni mea ke noho ai.
Niin, oi tapuni hoki te lahinga on apihi nihi nahe nei, ke he ei ei hoki he tok lahinga ke olokiloto ni ngaluenga, he moha ei, ai hei, ai hei, ni pihi nihi ku tapuni. O te anganga tēnā, maheki langa tēnā, ke hua ki ei, te ata mai e te pālo. O te hoka hila tēnā i, kata tō kia maha ho. Ni a ke hua ki ei, te tū mai e te wanga tēnā i nei. Ni e. Te talohi ei hom talanga. E hei e hei kia tūm i te tū nei, te koe te aloko tātou ke pālo tō ki ei. Nani tala tala noanga, a ngai ki nā mea nā haka hōlinga, ma nā mea, manako ki tātou ki e. Tātou e hokea. Tau ngohi e nā meilo tina hale koloa. Ni tau ngohi e nā noho tongi hale. Ni e tau ngohi e te penihini. Ni ke tau ngohi e te a. Ke tau ke. Ke nā hoatia. Hebe ia kwa ke he ki tātou ola hua ai e he tongi he mea. He ai. Ko te anganga ye ai. Ke hoka iti iti. Hoka tai ngole. Te tau o nā mea. Ke mahae ki tātou ke maanawa. Ni, ke mahae ki tātou ke ola. Ko loi hoka he tai ki te kauhi aina te nei maa lātou $2 shop. Hai atu. Ni, tako hea kalawat mea. Hai hea, aua, e hoka tau ohi e mai a lātou mea. Nā hoka tau nta e te tahi vāenga. Oro e hoka tau mai nā haina, kau e mai hiki nā tongi. Nei, kua malo nā haina, hoka tau atu tuko tau. Nā mea, tau ngā ohi e kumuhai ai, ke ihe ki te aku tātou vē maumea. Kau ka tūlanga mōna pa tēnā. Ni e, ke hua haka lei, te pālota ki tātou ki ni tino e ngapaka, mahoai, potom, ma te atamai. Ki loto te pālamene i te hoi ngā pālota tēnā. Ka mana tū mai, te halua lima o ke topa, toke lau, ke pātu ki te... Wai luanga te pō, midnight, kokoe kua lehi tāla. Kokoe hoki, inia ni hokapōpōka mwento kehe, hiu inga ki nā hamatalanga o koe e lehi tāla i te mālo, ku pātu kua mta amiena. E heke lo te ahlua lima, oi he tau lia loto, tau pālu tā kahi koe koe ki lehi tāla. O te āpala, ni hokamalo hianko i enā e heo heo ni tuai. Kai palota lei, palota moni me lei, talohi ai tātou e he manui ang ngolo mai te glato i ei e tongi lei, e te palamene, te tongi lo hai miha ai, ka hei holi ngohe me lei. Hoi.

0: Mana ia le matungu fil tus tusinga ia fa sofo il sungu fa fenga inga ile sau fai tau fo ile I think it was talatua nafi ya ua se lau lusful valu tau sanga lo tamaiti fawaina ile fawaina ole tau sanga tasi valu iwa valu
1: e fa vai na e lo cha mai ti malua e li missionary il fono tele o teu sanga ta si valu i va valu mai le sa mul muli o unisa ai pe ta into suia ia o ke topa teu sanga ta si va o iva i lo na su salo na tolu al teu sanga ta si va ta si fa na teu suia i lo ai le so salo na lua o ke topa le ai o mai nei lava o lo na winga o lo cha mai ti o se lotu na whawaina lava i la mosa lea ua ingo nei e whakasa mo alon whanau o le kalesia ina ia whata waina tamaiti ma ia la ngona e mātua ma tangata umare ta o te leo le whanau ia ua le ngata la i le kalesia e whakasa au whapea na so solo atu ki e kalesia ke wisi ano umala ia ua whapea na fefe Te pese ma vivi i whanau le nei aso. Ai ori ori le langi. Ah, wale ngata na Samoa, New Zealand, Australia fia. Ala langi ato.
0: Yes.
1: Ah, ja mai ti va ve mai. Ah, ai au nei pese ma sani.
0: Ole susolo fuile ale ile talfa solo pizzo ole lotu tamaiti to fila. E tei peia le o le whatau ina e tātou o le vaiaso le ngangana Samoa
1: i
0: nei New Zealand kuse e vaiaso le ngangana Samoa New Zealand ai vaiaso le ngangana Samoa tu ia malalangi
1: ato o le whama i te mana ia ia wa mantua o le whasino manga o le Samoa ia ele ngata la o le na amataina e misi missionare mai latou na ngaludua i le vai tau e asi sila fo ile anga nu fa Samoa o pele a ia o whanau lalo vao a le atinu ia wa o luma na ile o ainga e kalesia atinu mea o malam Ta pena pena ina o le whanau au talavou Ia, o la ua fasenga sili ai tau sanga uma. O la fasenga amata. O kale mana i ole. Fasenga la si mato faltu o tue ina ya sa alome poes. Ia, ola. To iti a tolu tolu se fulo to me. Ia, e fa solo mai e alfa mtalanga ole upu fa a fia a mi o tonu. It's beautiful. Ia, ole rou tele le ai kalesia. O lo it's fai ai. Le tato sa iri ngā mā lo whaia nei. Ai mese a nei atunu. Ia. O lo wha peona wha tino ai. Le ta pena ina o whanau. Ta pena ina o vaenga esi esi. Ia. Ai mese a ole ngangana ale nei wha tino ai.
0: Yes.
1: Ia ma a pea o na a putiputi ai pea. Ma wha ma whanawhana ai pea. Ma wha malusi au ai pea. Ia ai mese ai. O nei mātua mātutua. Sila sila ae. Ma mata mata a i lato u whanau. Ro wha apiona a mata mata. Pe i launa sa unro i lau fo i tūni. Lau fo i tūni. Yeah, there was fear. Yeah, ono su fulu tau sanga a fua. Yeah, fua le ia, yeah. Le si ono su fulu tau sanga. Yo, o mātu tua fo i lato o whai mata maiti i nei tei.
0: Yes.
1: Ha, yeah, wale ta talo i a wha wau pea.
0: Yeah.
1: Wha wau pea i a le... Ia le saini ngā mālo sā mō mō le atua. E ala i lana ngā ngana. O lana tari tonunga, o lana tala lelei, o lana lotu. Ia ma vāe ngā sese. Ia alfa mālo lea, mō le atu pa ia, la ufe ngā luenga tofi a le atua. E la tō o lo taitai, o tātou farsā. O lo wha pēo, o na wha tupu ai pēa. I vai aso uma, vai aso uma. Ia alfa mālo si au, ia na whanau. Ia e maisi o taitai, o kālesi, o au fai pese. O vaenga umalava ia ole vaenga taua lea fe ilo leo fatawa e fe msui sungar fatono umalpa ia ole au nei foi porkalame ya mole to el fa malo mal fa ta ya ma puane la ya am ye sa mo ta ya holiday
0: ya ya
1: ya ta to ya fa ya ta ga ta lo na holiday
0: ya
1: ya ma se ya o fa lo mo tu ya te le ala o le afia fia ta ya
0: ya
1: o le sabinga le o la fa pa pa ya

mani mea te tue mai ele nei aso. Ah, ia la fa peo na fa asoa ma shea ta ia. A vele yuta ia wa le wa nga tfo ina i tue nga luenga or tau sanga. Ia fa aftai tele lava ia wo la to uma fa fifia nei aso. Tai mor fa manatu. Pifu na maalie. Ele tato tofi nei afi afi fa manatu. Sen ma nei on la un alto fi fu ne afia fi. Ne, ma ne ta pe na. Tu na i pe le vai. Ah, wa ma sa tu le pu vai. Kami kami vo nga le vai. Ah. Beautiful. Yeah. Ya nga ta ma mal mo tu sa. Ah. Ya va tu su nga to ina. Ya le vi nga le a fo ma ta to telefo. Ya va solo ta to por kala me pe na fa fo nga mai.

0: Ia, o nā Samoa, sai whonga mātanga o fia, o la whai pese kanana whau seminari, loa tu wāre tupu. Ia, o whai uai, tātou pulkalame, pio nā loa tu ei lau lau lau, o lau pālota, lua afe, lua sifuruono. Ia, e ei tali tu lunga, sa wha pio na whawhiwhia ina, lau whawhunga anga, i se tamo whainga whoi le nea fiafi, pio na tūmati e ai. Lepa i, o lau whainga luenga tofi, e le tua nea fiafi, sunga tua ina, mai kalai stete, a me se whoi le sunga, whawhia ngainga mai my St. Anne's Parish le sunga ya Bolunanga ya ma le sunga ya Mulipura ya after I fall sunga fatono ya awale fa amangi o tato po kalame le sef ya lota o my sunga fa fenga inga Reverend sabe ha kika me sa el ya wa o ngalu ngalu sua fo o bito kalame o le vangalu sa va mo
1: asa o les palun
0: asa ya ga asa o les palun ia gala kafe fe ia na sa mo sa ni mai le o sa ni mai sunga ya sa ve ki kame sa eli mai fatua ya eti fu mo no kafe ia wa fo tato por kalame o le fono talo mai ya tao ma le pano ne mai se fletela inga ya matangi so i fu ia ne sia fi

0: Olea ua luas fulu minute u te aile tu lai tasi ili nei tae au, lea sunga fua le nei, lea suas fumule lua, ono masina o ki topa lua afe luas fumule ono. I ia lea lofa ma lea leo lea tua, ili nei yaso u tatu uria mai, e ala ilan tau singa mo se u tatu watunu. Ia e mori atu faftai tele, ili a fionga il faltua ya eti fui mon makathi e pei on safi tai tunga ai e la tato por kalama masani o leina o tar sanga la tato fur talo lo masani on tato mafuta ai foi ia bi ia le li la na o langa fa aftai lo malosi fa aftai fa malo longa le tuo ya tia ia lo mfai e pe on fa wau tato leina o tar sanga i vai astai tasi ia pei foi on si le fia ia e lava tai bi lo ngase ngase i e faltua tato tele mouna atu lava i rona si ufonga i e fafitai uro o lotu tele pea ma yeilo na fa malosi i fafitai fo i le lii fa ngā ino lono so i fo au auna i a tato tatalo i le lii ina i a fa wau pera na fa malolonga mor faltua ina i a maua lono so i fo manu i a wale wala awina tato manutua fo i pe i ona sau no mai e tu sa male fontanga fa le calesia i nei foi mai aso e ai ai le nga le i le suka fonu ia fa nga ina fo i to fima a me umora fa ti no ina i fontanga e ai ai le nga po i le i to to lo ina le suka fonu ina ia fa mo ni ina ia to fo i mai fo i wa to bo fo i ma lo si fa o popo ia wa le fa wa wino le nga ruenga e pei ona to fia mo bala wina ile tua pasa yesu tata ru am fai ona ma fto mai ma vid mai ye o fo yo ro fa fo mai o to ma to malawa ye bi ye le ri fa ftai ro to ma futa mai ta to proclama ya ta pena mai lo ta to va un muri ta to ma fta al ni ta yao ya sa ni mai fa ftai ya to lin elisetti ta o tua le mauta siu Jeremia o sa au vaa siaso al sana manua Ralph Yosefo Bisila Tala Lelei Mispati Tala Tustala Tora Alfosio Fanga Mafoe ia ma ene liko ene e faafetai tele mafuta mai le tatou proklama o le fonotatalo o laina talosaga pei ona sa iai lenei afiafi lisi foi ele o mau ato latou suafa ona ele o taua mai tatou sini ia ia ao talitonu o loo toatele lava tatou nuu o loo mafuta mai ia saunimai mo tatou proklama o le oh, tau ngalo fu ingol po kalamari. Sini mtani utu spa ia, ia bro tanga fta ia isa mta upu te finangalo tato te fasoa iai, ia olea vanoa ni mo tato, lea ua luas fu tolu minuti te ailtasi. So, la tafu lua ni a lua le masa ni tato ama vai. Ia isa u finangalo e fia fa, se mta upu te finangalo tato te fasoa iai, ia manela vanoa ni, ili mali tato mmeora oval, sarau o lima tau tasi, ia tatou te mafuta i lenei foʻi e afiafi i nei taeao ia le atua
1: sauni saʻalogofo soia

fisiri mai tas pokarama vaenga mua mua fisiri oi lea tunu u lea sa fata fea iai i Israelu lona lua oi le tupu Israelu taimi lea lona tolu oi le tupu o lea tunu u lea na fata to ilalo ina Israelu

0: Talo fatu ya Ram Lemoa, ma rore mafuta ma gita yao, pa pe foi i peka liua. Ia Yesu. Lin el seti tau tua le mauta si uri mia, si a auwa asa. Si aso, ala sana manuka, Ralf Yosefo, pisi la tala lei, pisi pati en tala tu stala. Ia maisi wana so mia i lalo, funga ma fo e dora al fo sio and in liko ene e mi e su
1: oi ben
0: sa no mai
1: o pa ben nia ne puka nesa ma yo akima
0: Dame,
1: Kali lo kusti.
0: Sisi. Faf tai ram le moa mo le. Famo yanga ya un sai mai se to su et europese. Fataro mo tsat volau.
2: Io pa kan fa su la chuva.
0: Soi fo manu ya.
2: Pe vaiga.
0: Su la viata.
2: Kalo la. Kai el pole lingua. Ko fa lo lo ko i lo ki ko ga mani.
0: Ni ye yesu.
2: Ko ku la le ya. Ki le ga wa fa o ko fa o ki o bai la ko ga mala.
0: Ya le.
2: Ya ba ku se. Ya fa ka lo ko i le. Le u so ya. Ko i ba ko i ba. Ya ku si ga. Le fa li le. Il ki li ga. Ale kusi nga kagye nga e magwa i kagye le kusi e poku konwa kuinda e maya nga mwa nga so
1: patay Daniel le pitu wiva e maya
2: ya oya era agad mo boy
0: Ona a
2: alfadio le le si di le porta la me ti mo al cupito a pat
0: al cupito rolo
2: oh e
0: non lo so

0: tusi ma tau po fa fa na mawai sa uia i na vai. Tusi ma lona pa tau po fa fa na mawai sa uia i na vai.
1: Fafan mo oi da.
0: Sa wia ina vai.
1: Sa wia ina vai. Sa wia ina vai. Sa wia ina vai. Sa wia ina vai. Fafan mo oi sa wia ina vai. Ile tu simon il fa upo ile da upo tas.
0: Yeah.
1: Es ese kus. Tu simon da upo tas. Tu simon da Lafar sau ina wai nga.
0: Iya.
1: Sau ina wai. Sau ina wai. Ole. Yo le bang diam tak mua mua.
0: Hai tau mai.
1: Filippo ya Nathaniel. Nang.
0: Hai tau mai.
1: Ia male maso yo ane nga o o ya mun muri ya yesu of si de su po fe me mau ah le se us po yo i mai so ina vai so ina vai e de lo mai ina vai ah so ina vai Hello. Oli.
0: Hello.
1: E bang dia anu tabu mu.
0: Nen mata mum.
1: Hmm. Tabu mu ay fai pura ay sebab yang orang kurs furu angai di lima furu fa ya pa. Si fa fai pura apa pun. Hmm.
0: Bosu test.
1: Fatalo fat ya elusu elusu kasi da.
0: Bagai opulion.
1: Oh, ayle ya yur pefi fai pun kau buah buah.
0: Yale itu baik.
1: Eh dimas full fa epe. Pe yang.
0: Ida buah lumiana lo. Ia lima kas.
1: Lima kas. Oh iya, sih lah lima lima fa. Fatalo fatat walau.
2: Hello,
1: Sisu. Oi, Sisu, manu ya Sam.
2: Hello, Sisu, mesir itu kamu mengui ada
1: sengaja balang. Ya dari angal leh ya dari bau ala var marosi mari marfia fia.
2: Ya balu
0: lah,
1: balu Sisu Sam. Ya ule ya aku leh usuk. Ola vayer maku aulo kui, oi maku ainge. Leh,
2: leh
1: Eu vou falar o louco, ele ficou fuleoso.
2: Eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu sou bolso, eu sou o louco. Ao, aquele é o coco e o boi, ele vi.
1: Oh, eu sou de vi, ele faz taíra, é o coco sabo, ele vi. Eu vou subir, ele... Eu sou um bolso. Eu
2: O seu cuspaio lo yeire fa pura fa pe. O goio le. E cavicia. Ol bal bal vole tu. Ol pou tu. Ol pou tu le fa le tu. Ol lango lango ol bal bal vole tu.
1: Si tu fa ubaro si va mule sam.
2: Ole mau tis pa i oro i ei fa pu ha pe. O oi ole malu malu ore tua. Ole pau tu. Mal lango lango ole ole malu malu ore tua. ore ko pua nga ore ko ore mau o se mau tu spa i ore ia
1: ia fa fo ma jatu du si di mea sam o fea e mau ai fa pua ia sa tau mai o oe o le manu malo le atua o le pou tu
2: malango lango
1: malango lango o le manu malu a malu malu le atu ia fa ftai fa fo ma jatu du
0: Oa fo iupo ma wai.
1: Io mi fai upo fo iupo.
0: Ea e.
1: Oi, o fai upo fo iupo ma, fo iupo ma wala au i Filippo ia Natanielu. Tau tau o maua le. O maua le, si au leo. Ah, tau o keriso. Ea me inga ka iru. Oe le, sao me inga saleka. Oe le, ei se me le lei kupu me inga saleka. Ya melo ya la la ila buka di langa a Filip kau kau kau vai ya wina vai ya
0: tapi ena vai
1: ya mantua la resi benga le fe kui ya ya foi ya so o Yohani yang pap kiso dengo fisidia yesu po fe ma wai ya me yesu ya o me vai Ewa ngalo ko isi le.
0: Ei, pino. Ole. Ole pa ba ai, ene ole ba. Pa lu pa popol ba ba, ni mo ri pa ba.

0: i. Talo fa talo rau.
1: Talo fa lo sunga fa fe anga i.
0: Soi fu manu ia to nina.
1: Na ua tali atu lo to male. Le vesi lino tau tali atu a i.
0: O lana fo ibu suru lima fo ina fo ibu.
1: Ia suru lima fo.
0: O ye tu sala ta to tali to tola ta to tu sata to tali. Ale se ta to tali me faifisini. Ia la
2: kawa po kali.
0: Ia sa unama.
2: O fa ibu kan so mas tu lima.
0: Uma soma sulima ia. Suru ongo la. Por sufa, sufa.
2: Ora pa ipo suru ongo.
0: O ia, suru ongo la. Ia. Tu su ela ia, ia, fetau a mensini na ua, faftai lava.
1: E
0: se le fai ipo suru ongo la. E se vai tau malo ipo suru ongo la, ia sa unomi. Wale ai
1: fo ise tau fi ese. E si li lava le nei mea, li lo ilale. Tateu
0: Tato Lut. En fainan fai tau mwere sifuru lima. Famon mole la wati nao fai fia wat.
1: Sifuru lima lea. A fai o te tusi atu ia e ilo ai. La ua mio e te tau i le fale o le atua. Le e kale e sia lea le atua so i fua. O le pautu fo i lea. Ma le lango lango. O le upumoni. Ai, ite ite mamawa. Na pe a fai o le tali nao. Sifuru on.
0: Ya. Ya malaya falo alfa. Ya fa tailor, tailor, tailor.
1: Ya fa tailor.
2: Ya. La me acude tal. Ya. O fa malia. O fa le con fola bu ai ni po.
0: Fa tailor.
2: Ore na sa ola o ko. O fa i bu chu limba. A bu se era bu ai fa pe o chu ro.
0: Ya fa tailor.
2: Ya ma ora fa tailor go sa orka.
0: Fa tailor. Mezi
3: mezi de ana ko o ya.
0: Tua oi, tua oi ia. Ia, la fara ufisiri mai fono.
3: Te ngata fea ngainga tua oi, pete inga le li imana au paia, imana manu.
0: Sae mesa utali ufisiri a mai fono. Aleluya. Aleluya.
2: Ora
0: utali si de mala fogo o Peteru. Peteru to amor fe fou. Ar tarires ar silis ar fe ngai tuai. Am ni no maior tanga tar fe ngai tuai. Ai pe yo kiros per fika. Per fika isa nga au nga vo ile la kuva ai kwa ko kel la u kaure fa fo. Tauro pe fe me ran. I live your role, I see.

0: Yeah, ma. Ua toi... Si wha ako alore, se konge ia whaka okuro. Toi luas fumariva minute, ono tā lea o le itu lai tolu. Ia. Lea usa unwa mai lei malu, o le profeta o Yoelu, tali bono siri o murmuri. Yoelu.
1: Eifo, teis.
0: Oh. Oi la mako ila ka laka si.
1: Dei ngai ki la ka oi la umai.
0: Le ki pa fau fau ya. Le au au su ria fo. No ku attack ya. E ka ro ye per fi ka fa ka wa sola ko maka se ai ka ya ngai o mi le. Ki pe a ile mor ka. Pataro fa tatu lau.
2: Ele Zakaria.
0: Zakaria.
1: Ne, ai vostai.
2: Ma, ia vai vestir isso. A sai sua mania.
0: Ya, va dai, va se bo. A
2: tua mania qual.
0: Si eu tô tu lima. Ah, ne, ne. Ya, tá o maior fili, tá o fili wale, wo. Tá tua nga ia tu disi a fori. Oli tura.
1: Wa.
0: Tau no mi tau mai tari ora fisi wa le o umma o si mumuli na. Eke musu ya ka umma kari ora fisi. Ki ma faa ummi ya kuwa.
1: Vai, vai, vai.
0: Oh,
1: ia, o le tusi e Iuta.
0: Iuta?
1: Ma tā upu mō mōwho i upu skupā, pā whonga mai.
0: Iuta?
1: Ma i a bō i la tau e nōka.
0: Oi i.
1: Le tō fitu le a talu mai ai a tamu.
0: I.
1: O wha pe ane wha uta e fio mai le li i maona au pa i e manu manu.
0: Manu manu, i.
1: Se puru afi de wha pālan.
0: Ya.
1: Wa.
0: Ma ya.
1: Ko ke le i haleluya.
0: Ya, haleluya. Haleluya. Sorry. Ha pe u yang FM ber ka ko fingi ko isa ora sa ora. Ya. Ya le ira ka sa ora kala kala si si ai fu yo. Das kam mo sem. Ya pico cuera ya mo se le maru mo kwa mama o al mero kisi se. Wa
1: mo bua.
0: Lang o ore o sa muelu ore oi ore ore ore tu puro kali goyar. Oi ya o sa kali ya mo yo ere ore.
1: Kuku se amar ba sa le si mar ka.
0: Oi, ya vai.
1: Eu lá ia no mau, vai ali. Ale, ma compasire moja ola.
0: Ko pasi, ko pasi amei fa ku ko ngao ngao ia kala ku ku jeli fiko so ko fo so le ya ngom ka kala mi moi.
1: Ale. Amale mo se me fa ka ur bu po po.
0: La maro, fa i erari. Ya. Ya ole wa. O malo ia ia mai foru nei ta ya.
1: Oi, oi.
0: O se ole mo ka le fit. O malo ia o sore tu se yutari, sa o sore. Le mo kalanga e ngokari. Ele mor kushe en kari ile il faka nona ina kushe fe en kuat. Ko fi mo mo le ori ese fe faka nona. Ni ko su su. E ole ba ga ya ma ya fushi ba fushi. Ni ta ya ya ri. Ya.
1: E ku You're
0: the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God. Yeah, fast before.